0: Character, skills and competence.
1: Gukuria biashara Kenya. Mufataraga kwirutaniria. Mutwarithia biashara yo na mbere. Mufataraga rori ungihoka. Gweta mirigo mirito na farafara cigakorwo cirĩ thũku mũno. Na o kilomita, rori yakwa ya UD nĩĩheaga ũtungata mwega. Togũkorwo tu na rori ĩrakũhe ũtungata mwega. Wĩna rori ya UD nĩwamũkagĩra ũrutani hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ bara. Ũkahota gũtuĩka ndereba mũkinyanĩru. UD Connected Services nĩmagũteithagia gũtrack rori ciaku, ũkamenya kũrĩa cirĩ mahinda marĩ mothe. O kũrĩa biacara yaumĩra, ũkahota kũhonokia maguta. Nocio nĩguo wĩhokeku wa rori cia UD.
2: UD Truck nĩcironekana thĩinĩ wa Isuzu East Africa dealership ciothe guothe bũrũri-inĩ. Hũrathimo 0800 724 724.
3: Mũcemanio rĩu nĩũthire, mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũranagĩcenjia.
4: Mũtũmeaga irio tũratũteithia nĩkĩ?
5: Tũrĩa nũgũ.
4: Ng'ombe ciakwa nĩ irio iranyivia. Na matumbĩ itarakĩona nakĩ?
5: Ngũrũ ciakwa no kwĩnja iraija na nĩguo ndĩciheire irio.
6: Na nĩkĩo tũmũreteire mũtaramu.
7: Na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ, nĩ quality na ire na standard ya igũrũ.
8: Ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega wee ta mũrĩmi.
9: Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
10: Aya, kioli gikuhi kuhono wa kambuni ino itako Fahari Homes Kenya. Aya ni adumedeti Megoda miaka mikida ni moika inegu wakani wedia wa Megoda. Na adoa ya wakaudu kama makarago mena kukamu anyane atini makarago me very specific. Matigo tuwalaga okudu okule ya watu yukane kuweneka Megoda. Ni maba kweoli ya siolia nyige makeoli ya mago tuwalako uli. We okogea na ogu ni oliko, mwadhido aku ni ogu kora, kwa uwa magu tuwalaga ona okolea magera kukome mageikara na Megoda yao. Matana bago kwetira mabaga kuleka niya na maudumode mamati huko maleka netio namo makaleka niya na mwedia makaleka niya na maudumode maudumode maginya adhirikari kwa uwa Fahari Homes ya magu wetira Megoda makuwa maleketie uhorosho wode. Thaisi ugo ni mwagetha na kauduka agegafata maga kwira wale ha deposit no wambĩrĩrie gwaka ũkarĩhaga balance ya mũgũnda ũrĩ o gwaku. No ũririkanagaka nĩ kaũndũ kega tondũ nĩ kaũndũ ka gũteithĩrĩria ũrĩa ũngiuma nyũmba-inĩ ya mũkomboro. Ũririkane ona ũngĩtinda ũrĩhaga nyũmba ya mũkomboro, nyũmba ĩyo ĩgatuĩka yaku. No haha ũrarĩha wĩ gwaku na warĩkia wakinyanĩria mbeca ndwagĩikara o gwaku. Thaa icio ũguo Fahari Homes mena broti kũndũ gũtiganĩte, mena mũgũnda haha Koma haha Kagundo Road, broti cia 50x100 ũkenderio 1300 ma thate. Gũkũ nĩ kũndũ marĩkĩtie kwĩriga magathondeka bara cia thĩinĩ, nĩ kũndũ kwĩna majirani, kwoguo nĩ kũndũ ũngĩthiĩ wambĩrĩirie project yaku ya mwako wa gũikara. No marĩ na 50x100 harĩa Makũyũ Mananja mita nini kuma barabara ya Keno ĩrĩa ya Marwa. Gũkũ nakuo ũkenderio thogora wa 1845 nĩ gated community na nĩ mita nini kuma barabara ĩyo ndagweta. Na mena mũtaratara ũrĩa wĩtagwo wa lipa pole pole. Marĩrie namba yao ya thimũ na no hũre namba ĩno ũtũme message kana ona no harĩ na njĩra ya kũtũma message cia WhatsApp, ona kana ũkĩhũra thimũ ya WhatsApp. Namba nĩ 0714 32 32 32 0714 32 32 32. Okay, haya ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Na wa kerĩ, no gũkũririkania ndĩrenda gũkũririkania wĩingĩre thoko-inĩ, na ũraingĩra thoko-inĩ ũgũre kĩrĩa ũkwenda. Na indo haha nĩ nyingĩ mũno, we nĩwe ũkuona nĩ kĩĩ gĩkwagĩrĩire, kĩu gĩkwagĩrĩire ũgũre na bei yaku ya kwĩyamũrĩra. Nĩ kaũndũ very simple, rahinya *420# *420#
11: nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 24
12: mathaa ũkĩmenyithio nĩ Omo Multipurpose Bleach. Reke mũciĩ waku ũtuĩke sparkling clean na ũgĩe na mũtararĩko mwega ũkĩhũthĩra Omo Multipurpose Bleach. Ũrĩ na maroro maregete gũthira? Omo Multipurpose Bleach ĩthambagia na ĩkahukia germs kaimana, na no ũmĩhũthĩre gũthambia bafu, cioro na kũndũ kũngĩ gũtiganĩte nyũmba-inĩ yaku. Ĩtigaga mũtararĩko mwega wa fresh lemon, lavender ona kana regular fragrance. Kũhũthĩra nĩ ũndũ mũhũthũ, tukanie na maĩ no thambie. Wenyitĩre Omo Bleach ũmũthĩ na 30 bob peke yake. Nĩronekana nduka-inĩ ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie.

0: gicerwa boda boda na ngeithia Stefan ni murata wako na Wakibet.
1: Ah, Wakibet ni aiguo nake. Haya uka no ucio ngutaritie. Ndukana ihenya uregucia niki. Ritwa no no tige kuinaina.
0: Jeta wa ruse. Ne gene tero usinde lolo. Ni ndo anyu guka guko. Jeta wa kwedia de hoka na de na gekeno. Ndiririka mahoka marĩa mangĩ ngĩmera moke nĩguo moyonere maũndũ marĩa me gũkũ thĩinĩ wa Mũrang'a tũreheirwo rũcinĩ rũrũ.
1: Nĩ wega ũkauga wendagia kĩ, tũkuga nĩ nyendagia nĩgetha andũ makĩmenye moke magũre.
0: Nyendagia maĩ, biscuit, methiguiti.
1: Wĩna andũ aigana ũngĩgeithia mũciĩ?
0: Ndĩnao. Nyambĩrĩre mbĩ yakwa.
1: Ĩkũ?
0: Emobigaos. Eke farua.
1: Ah, okay. Itago atea.
0: Itago Isaac Kuria.
1: Mauge mothe nginya no mwitanithie nginya we. Isaac Kuria wao waku riu garitwa riaku.
0: Jeta ruse. Isaac Kuria.
1: Aya, riu renda kugurena kuinuka na gatumwe noyo.
0: Mwone na ndera kuinuka na kamusere. Ngakirugere ciana ciakwa.
1: Niki wana sama kiega kana wana huthira kiega ithathafu ni maguta kuma pwani oil.
0: Ni maguta.
1: Ehe, waiguire atia?
0: Memega muno.
1: Magukama kana mariku?
0: Magukama. Ni tole ngobe. Ona ngobe dige thora. Guthi nayo.
1: Ege.
0: Eni nyongelele.
1: Uleke kairuma inuke na matire ngobe.
0: Asa.
1: Aya, guke ngobe, guke oya ukanawe. Magaithia.
0: Ndigeithanĩtie.
1: Ndukigeithanĩtie.
0: Magaithia mahoka mothe. Ngĩanjĩra njeri wa boni, njeri wa gĩtari. Siko, karo, sasi, moturi, wanderi, ngĩmera othe. Moke gũkũ, meonere, magegania.
1: Tuire marĩtwa waku mũthuri.
2: Ah, mũrĩega inyuothe.
3: Tũrĩega mũno.
2: Wahianyu ndakugeithia muno.
3: Ndageithika muno wewe mwega.
2: Ucio ti ungene gicero boda boda.
3: Ah, gicero mambo.
2: Kuma kule ya Gaturi.
3: Gaturi kuhana atia?
2: Gaturi ne kuya gafio.
3: Karibu sana.
2: Santi sana. Karibuni sana. Eno dia meko ne hede ya ga.
3: Nene mwaja mali ya
2: bere. Nekada ne hede dame ona rea bere.
3: Na tija bajuru.
2: Nekada aja gafio. Neji wege tori dhe wega hala mena gatonya wambugwa.
1: Tondo igu hake dhoma mohoro.
2: Ne ehe mohoro do dhomaga.
1: Ehe tene.
2: Niyo tori dha gia wega. Niyo toke na gia muno.
1: Yes.
2: Sweyo toko tumieteire muno kiroko wabere njuge karibuni sana Mũrang'a na nituraakena na igongona riri tuigue ona ithwe tukenete muno ningugeithia njamba nyendete muno itago kigamba wa ngarariga ndiramuona na ngeithie mundu gwito Mugera Francis Mugera wa Nyakihai ngenya wa ngenya ndimugeithie hare mukuyu ngeithie mundu itago Awajiko wa Kenyatta Market ni aingi macambiki makameme kayuka muingi na ngitwambiriirie nao sue no to hali ando twambirie hindi ya gutari uhoro wa kwandika message twatumaga kadi cia ngeithi ni ndana tumake kadi cia ngeithi igathomo kure studio
1: aigu atia
2: ni ndiraigwa wega muno twambetie tene sabeki twambetie tene wiro wa usabeki
1: yes gisigo giaku ni kuriku kure umite
2: Eki kikia goku keharu goku rutori.
1: Ah goku muri atware wega kana.
2: Goku he tumwitaga mdos. Dede nyoro. Tumwendete muno tondu wira ni arutite wega. Ni arathondeka farafara thitima kure gutari no twetereire ona kwi kundu kuingi tuwe si twetereire gweterera.
1: Ni hatigiti hanini ungimwira aguzie mugutho.
2: Hari atigiti no gathitima gatigaritie gathitima goke gokite. Kuria gwikito mapping ni ndiramenya mufango cie naguo na tondo ni mundu muruti wira fiu ri ni turamenya maundu mau ni mekuagirira fiu kabisa.
1: Very nice. Anko no ndenda kuririkania andu guku twina iheo nyingiria ni pick up ikuite mucere maria ni maguta gena nginya makwihaka makuruga mathabuni indo ni nyingi na andu ndirona no maraingira.
3: Yes.
1: Na aria ndenda andu mahoete tafadhali aria me haria murahingiriria andu acio maraingira. Yes, reke tuingire turi othe na andu matige guikaikania. Yes.
3: Reke tume turi rwimbo kidogo hiyo. Fagafa godi mwena uyu ngi
1: kabisa.
3: Oh yes, DJ J. Reke kana ke kokodi mwena uyu ngi tunagele rwebo na ndaigwa sikwa geithio J. Nje ndaigwa sikwa geithangio
4: siko naigare ngengori nikanie siko naigare ngengori nikanie ndarie